0: Nan vi to lo ta wè zwen?
1: Yo lo.
0: Mm-hmm.
1: Dokta Suleiman.
0: Hey, foro mi?
1: Agwe.
0: Oh, mi se nan ekbe o kwa se la nene o lo. Alo, alo, MS o le jaya. O nyan nou o yame MS a.
1: Oh.
0: Me di swa. E vi yon we, me yon mi le chok yo, o be MS yo le jaya be yo. Chok yi koke gwa yon wama o be o. Me di swa yo yon nan nene.
1: Mes de randevou.
0: Randevou gbalia. O gbalio lo, ega elo.
1: Yo. Ne on konya nou ko le gbon de MS. Au, doka le mi follow.
0: Mi follow de
1: mi so be do e.
0: Do in solo.
1: O le kale e ma ko.
0: Ho gbon to pompo yen. Yen lo kpo nou lo vanu.
1: Yen lo kpo yon vanu. Mdok bide da wachisu siya.
0: Wachisu, wachisu.
1: Mye mse yo lo.
0: A, mse yo.
1: Mdok yon yon bali sefi.
0: A, mi bon. Mi dero yon pe kwa ti aso. Le ou mako.
1: Ne ou mba kene kya ma so, ma yi.

0: A Cadiz é o...
1: Jaguarro! Quabó! Quabó, quabó, quabó, arrovi!
0: Não, domingo, cadê o aí?
1: Os
0: adão do melé, jago do lepi.
1: Uhum.
0: Arrono?
1: Nsio.
0: O que eu vou lá,
1: Nungbo. Cherry color já te dosi se ya.
0: Egbe.
1: Zomi.
0: Mo ya yo ko de mi se wa. Da yo ko ko. Eyin ka pa mi to le aside dale. Ni li ta me to ja sile. E me do ye ton tra tra tra bo ta sile. Yo ko to. Bo ko yo de gata. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Nu bada bada. Ni amo yonde din, a o do asiwe. Ome kone jemi do kaka bo, adre mi yonane. Wa mi doko, kaka wa mi wata, mi de rewa ome na oi. Ni amo de koda yon, ma so yon wazom avwe din de vwa.
1: Nya ken kambi yon me di, mando de te we yon wana.
0: Gandhi, a ono.
1: Msi yo.
0: Me son le mi non tout pou kla mi de le.
1: Aha, kolo ma tozon son nou sinu me di.
0: Ne ma ni e ti sun de jo sun de ni wa do ro e me mo e te ra pa si go bo e ma nyon mo na o bo ai mo me le bo to na nyon mo ni bo ago go cho ti no to file po gbon ye ze ki do e he me na ze ki do di e me ye fi o pon de na so e fi o pon don ni e ka ya to nyon ho me ye mo so wa mo me le pe pe a ho no we so do me me pe to me sun la so mi tu ka do mi de le Yo na pa do firu ku bo eti fun. Eno yon ku a pa do pe bo e la to kana kana.
1: Eyan.
0: A wo no.
1: Jagwa ho.
0: Ti de mo ni je ni.
1: Eh, ku do la ka ya se. A do ndo nya sunu Augustin na mi do hala dangbo. Aya to gamen we do ndo e don kan se lo. O do ndo aka le grand brother na mi abai gba wa ibo wa.